sama tank ko lagu sax mo ne di jafando da nga simbu gay nda jamalu ñanga taxum ba nga ragal wa amu fa jafando.